babae ka nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Aburungi yang ngaleng nga jagon. The land ngayang bubukayang nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burungiyang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungiyang nga bukurungiyang nga jalamba yawa ngiyang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Bay FM 99.9, the alternative voice.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgiyanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiyanga bugurngayanga jaramba yawangiyanga apangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.